0: allhitz.com. Our spelling for our station, ALLHITZ24. Advertise with All Hits 24, your partner in success. The internet's best mix for the rush hour. This is The Rush on All Hits 24.
1: Ayon sa mga nakakita, isang malakas na pagsabog ang naganap sa loob ng bahay ni Kuya. Ito ngayon ang kasong aming tinututukan. Ang natulang pagsabog ay nagmula umano sa isang